Good afternoon and welcome to the Pilipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Pakinggan natin ngayon si Haji Alejandro at ang awiting kay ganda ng ating musika.

0: Haji Alejandro, at ang kakaibang version ng awiting Kay Ganda ng Ating Musika. Talaga namang Kay Ganda ng Ating Musikang Pilipino. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 20 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At dulot ng walang tigil na pag-ulan sa Luzon, tumaas ang water level sa 6 na pangunahing dam sa nakalipas na 24 na oras ayon sa PAGASA. Tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan mula 180.10 meters naging 181.57 meters na pinagkukunan ng 90% ng tubig ng Metro Manila. San Roque, Pangasinan mula 266.20 meters naging 267.40 meters. Sa Ipo, Bulacan mula 100.70 naging 100.85 meters. Sa Magat Dam sa Isabela mula 177.91 meters naging 178.01. Pantabangan, Nueva Ecija mula 185.48 meters naging 186.09 meters. At Ambuklaw sa Benguet mula 751.61 meters naging 751.70 meters. Samantala, bumaba ang water level sa Kaliraya Dam sa Laguna, Binga Benguet at La Mesa sa Quezon City. Ayon sa PAGASA, kakaunti ang ulan sa mga naturang lugar kaya bumaba ang antas ng tubig kahit patuloy ang malakas na pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon. At yan ay iniulat ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: The Voice of Ballarat, 99.9 Voice FM.
0: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Isa Sigera at ang magandang awiting palagay ko, mahal kita. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 20 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Pinuna ni Senator Fanpilo Lacson ang umano'y questionabling lump sum appropriations para sa mga infrastructure projects sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Lacson, nakita nila ang mga lump sum appropriations ng ilang ahensya ng gobyerno na posibleng questionin sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Giit ni Lacson, hihingi sila ng mas malinaw na detalye hinggil sa naturang lump sum appropriations. Pinapayagan ang lump sum para sa calamity funds dahil hindi matitiyak kung kailan tatama ang sakuna. Subalit na giging questionable umano ito kapag inilaan sa infrastructure projects, kaya dapat ipaliwanag ang breakdown ng pondo. Nauna nang natanggap ng Senado ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program noong August 11 na magsisilbing batayan sa deliberasyon ng pambansang budget para sa 2027. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: You ever heard of a polyp? Sounds like a rare species of toad. Actually, it's a lump that grows inside me, your bowel. Look, I'm pretty sure if you had a strange lump growing on your forehead, you might get it looked at, right? But when they're growing inside me, nothing, nada. And the polyps I get can lead to Australia's second deadliest cancer. So, until there's a way to make them grow on your face, it's up to you to get me looked at. Got it? Give a crap about your bowel at bowelcanceraustralia.org.

Biba Hot Babes at ang kanilang awiting Hot Babes. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 2 minuto bago sumabit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng

0: Isa pang balita, hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resulta ng mga survey kung saan nangunguna si Vice President Sara Duterte bilang posibleng hahalili sa kanya sa pagkapangulo. Ayon sa Pangulo, nakikita niya ang mga numero sa survey ngunit hindi niya ito binibigyan ng bigat sa paggawa ng desisyon. Dagdag pa niya, ang pagpapatupad ng pulisiya ay nakabatay sa paniniwala na ito ang pinakamainam at hindi dapat nakadepende sa survey dahil hindi nito natutukoy kung tama o mali ang ginagawa ng administrasyon. Ayon pa sa Pangulo, kung mababa ang numero sa survey ay natural na nais mong gumanda ito. Kung maganda naman ang mga numero mo, sasabihin mong great, pero matapos manatili sa isip ng isa o dalawang minuto, so babalik ka na rin sa trabaho, aniya. Batay sa pinakabagong pre-election surveys, nananatiling frontrunner si Duterte habang pumapangalawa sa si Naga City Mayor Lenny Robredo na may 9 puntos na agwat. Nakarecover ang public satisfaction rating ni Marcos sa neutral territory nitong Hunyo 2026 matapos tumaas ng 14 puntos mula minus 13 noong Marso tungo sa plus 1 batay sa Social Weather Station survey na inilabas ngayong Linggo. Matatandaang tumakbo bilang tandem sina Marcos at Duterte noong 2022 national elections kung saan sila ay nanalo sa pamamagitan ng landslide. Ngunit nagwakas ang tinaguriang unity team noong kalagitnaan ng 2024 matapos kumalas ang vice-presidente sa kasalukuyang administrasyon. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Josh Garcia, at ang napakagandang awiting Ikaw ang Iibigin Ko. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihahandog sa lahat ng mga nakikinig ng ating programang Pilipino. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Bineverify pa ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na isang Pilipino ang nasawi habang umano'y nakikipaglaban kasama ng puwersang Ruso o Russian sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, natanggap na ng militar ang ulat ngunit wala pa silang kumpirmasyon o verifikasyon sa pagkakakilanlan ng sinasabing Pilipinong mandirigma at sa mga pangyayari sa likod ng insidente. Sinabi ni Padilla na magiging maaga para magbigay ng anumang pinal na pahayag ang AFP hanggat hindi natatapos ang kanilang pagsusuri sa impormasyon. Kasunod ito ng ulat ng Ukrainian News Agency na RBC Ukraine na ibinahagi umano ng Intelligence Agency ng Kyiv na isang 37 anyos na Pilipino mula Metro Manila ang napatay habang lumalaban para sa militar ng Russia sa rehiyon ng Donetsk. Lumilitaw sa ulat na nakakuha umano ang nasabing Pilipino ng Russian visa noong Enero at nagtungo sa Russia noong Abril bago pumirma ng kontrata sa Russian Armed Forces noong May 3rd. Sinasabing sumailalim siya sa maikling pagsasanay na militar bago ipadala sa frontline at nasawi noong huling bahagi ng Mayo sa isang inkwentro malapit sa Katerinivka, Donetsk. Nauna nang nagbabala ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa pagsali ng mga Pilipino bilang mercenaryo o pakikilahok sa mga dayuhang armadong labanan. Patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagsimula noong 2022. At yan ay ulat ni Doris Borja ng Pilipino Star ngayon.
1: 99.9 Voice FM Ballarat.

0: Angeline Quinto, at ang magandang awiting patuloy ang pangarap. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. The time is 3:30. At ngayon naman ay isa pang balita. Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa hukuman na ipagpaliban ang posibleng paglalabas nito ng arrest warrant laban sa Vice Presidente. Ito ay habang nagdidesisyon pa nila ang hukuman kung mayroon itong autoridad upang dinggin ang kasong grave threats na isinampa laban sa ikalawang pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lim, ang kahilingan ay ginawa nila bilang bahagi ng motion to quash na inihain nila sa Quezon City Regional Trial Court nitong nakaraang Webes dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sinabi ni Lim na ang pag-i-issue ng arrest warrant ay paggiit ng autoridad na kinakwestiyon ng kanilang kampo. Nauna rito, may mga espekulasyon na maaaring isyuhan ng hukuman ng warrant o pares si BP Sara kaugnay sa tatlong bilang ng grave threats na inihain laban sa kanya ng Department of Justice. Siniguro naman ng abogado na ikinukonsidera nila ang lahat ng option sakaling hindi pagbigyan ng hukuman ang kanilang motion. Nagugat ang kaso sa isang online press conference noong November 2024 kung saan sinabi ni BP Sara na may kinausap na siyang tao na papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. No joke, aniya pa. Isa rin ang naturang pahayag ni BP Sara sa mga ginamit na basihan upang masampahan siya ng impeachment complaint. Samantala, nais din ang kampo ng bise na magkaroon ng oral argument sa kanilang inihaing motion to quash. At yan ay ulat ni Merlison ng Pilipino Star ngayon.
1: 99.9 Voice FM says, "Hello, Ballarat."

0: beautiful song there from Jed Madela, Someone Who Believes in Me. And it's 16 minutes to 4 here on 99.9. Voice FM. You're listening to the Filipino program with Mary Lou. At gusto ko lang basahin ang balitang ito bago ako magpaalam. Isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nagbabantang maging bagyo sa araw ng Linggo ngayong araw o sa susunod na linggo. Ayon sa PAGASA, ang naturang weather disturbance ay inaasahang magpapalakas sa habagat. Ang low pressure area ay mabubuo bilang isang bagyo na may pangalang Bagyong Opong sa may northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility. Maaari nitong hatakin at palakasin muli ang habagat simula ngayong araw ng Linggo. Inaasahan ng malakas na pag-ulan sa na magdudulot ng 50 hanggang 100 millimeters ng tubig ulan, lalo na sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, La Union, Benguet at Pangasinan ngayong araw. Walang puknat na malakas na ulan naman sa Zambales at Bataan dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, patuloy ang pag-ulan sa Luzon at Western Visayas dahil sa habagat, samantalang sa Visayas at Mindanao ay mainit ang panahon, lalo na sa bandang hapon dahil hindi ito apektado ng habagat.
1: When it comes to protecting your Ballarat business or family, trust the team that actually lives here. Plover Security is Ballarat's premier family-owned security company with an unblemished 40-year track record. From nightlife venues and construction sites to 24/7 commercial or corporate solutions, our local guards keep our community safe while you sleep and give you the peace of mind you deserve. Visit plovesecurity.com.au or call 0488 224455. Plover Security is a proud Voice FM sponsor.

At ang awiting iyon ay magmula kay Berna Canon, pinamagatang larawan. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 11:01 bago sumapit ang 4:00 ng hapon. Pakinggan natin ngayon si Noel Cabangon at ang awiting Bulag Pipi Bingi.